0: tokeng kwa kiwanja ni nyanyian
1: kama nuna tutu watu wemba akapu
0: amona chibora mamroka mori oki
1: kana tuteru eto tuore mwena onto tutu
0: ndako oriri atire for example tokurita ruimbo toka bidhi ya kundi tuetu atea bandi tuetu atea
1: wasimu wasimu kwa tuwe tere kirimino tuwe tere nye kirimino
0: ari kirimono ete buwela ka
1: 0702-965-961 kana 0738-96-888 kana
0: 0702-965-748
1: tambira tere
0: utuwele atere mama fuwa re kapi
1: abateri ya kukwola nguo muankari
0: yes
1: kwebo nyaba tande kaitanda
0: mere ndei twachano kire kwebo batata ambase nyumba kapi baetera once per week Bata. Every Thursday mama fua ne ya nyumba wa muti achabi anashughulikia kila kitu kwa nyumba.
1: Alright.
0: Okay, ya oro nyumba ni safi.
1: Meru FM, hello
2: kapi bubu inau mbere amanke adira mr morori mono watere
0: okay duka okay duka
2: Morinka na to bonda bonda kuma ndarene nande ngoira moite batera ko vera siki ora we mama fua
0: ide ko
2: for example na ngo sanuka ko na ngo si andene ko na izi ingi sieta ko ati izi imbla
0: o si nya si si andene
1: si ndiria gwe
2: ko na de insoti ngo si andene si andene te batera ko vera ki ora ga
0: na tauro
2: urunya te batera kuvera ki uraga nuntu rosa kuria nayo na mekishwa ikuvera
0: ebu nabuo
2: embu dikangire te tuendare na waza bonda bona na bon kadari morori mono bon mwiranzo
0: sawa sawa baba sawa
1: all right nkana to abonda Meru FM hello
3: yeah karandri
0: yeah
3: logo mio zali nya zande zingo Bulia kila kitu.
0: Ayate, mwekoro kuwa bati okore la kila kitu. Raimo romo nina omolo. Omolo atena bato pio pio. Ariwa mwekoro abati omore la kila kitu kapi.
1: Meru FM, hello.
3: Mwami.
0: Mwamu no.
3: Mwe chawa.
0: Tutulo kitanga ya papa.
3: Mwananyonde. Tulera Joseph Kanyaru kumere ya rambo kabaraka.
0: Ya to ya to ringiachio.
3: Bueno, anda to chakua kubora nguo. Kutiengu etabati kuborwa.
0: Ndori atreno abati ogorira nguo yu.
3: Bueno, era mendia jireka no yu mama fuo yu ajire. Yo to kina ke un nguo, me ana batere te gochora ka un nguo, nambora akawa murenge timbora na tiringi 70. Bueno, ya ande nyo kwenda kuborwa 240.
1: Yani ya kereta wacheka mtu ya kima kuna kupa Meru FM, hello.
0: Hello. Bipo noti ya
1: 0702-965-961 kana 0738-96-888 Meru FM, hello.
0: Hello.
3: Karendi.
0: Hello.
3: Ya nono wona ho doa dio mbure ya ngozi ya hoise na undrene na soksi na vesti. Na nga yone ndi ya gewe yete.
0: Ende lakini ndi omolo nga kuria ma nyamwe kuro ku pio pio pio owe kwa we muntu inagani ote si ore na nguo imwe.
3: Oni nyama nda moko ni agyo ba gisi agenda mo la zion.
1: Aya sawa.
0: Abale.
3: Yo ato ageta ndene ndere ku kanya.
0: Jensi kapi? They will show us things. Watu wani anteto?
1: Meru FM, hello.
0: Hello, aweta. Who are you?